Serigne Touba neen man de dama wote ak nit ñu bax ñi fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba noppi door na ma ñaan ko lolit nuro nak lim wax ne maddal yal husna wa maddal zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat.

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxaluma ndax sunu borom joxnama ko te doyewuma ko dara kuma yaakaare ëllëg itam jaaxaluma ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortam ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

serigne touba neena khassid ak jaawat kuko mokal duñ la lacc bammel jesbu mawahibu ak muqaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku len war ku ne te waccole danañ la cëppel ci aljana.

ci nek mom ñentel bi day am atep melni mi ngi sey batay ndax lan dundub soxna si su amon dom kuy bayam mi ngi war goor gi batay kon su boba balay saña tak am ñentel day fekk idaja jeex su ko defee seen digënté jeex tak way malik yoonu dañ ne bu re talaqul ba'in mom sañ na takat keneen donte idaja jeexut ndax talaqul ba'in lam yu tektale moy andatu len yeen ñaar amna mbokk mu laaj nikahu sirri ta moy sey bo xamne nañ ko tak ba nopi nebbuko so deme ci imam malik daf ne dañ koy firi moy dañuy yaq sey ba duñ ci xaar posé mo xam sey nak ndaw sa avant wala ñu sey après xaru ci tabbi ci ndaw sa waye nikahu sirri mom lu ñuy fassé la mo xam sey nak ndaw sa mo xam sey nañ ko firé moy pass pass rek lañu daal di yaq sart nañ ci nak bu fekente ni yagut lool ba siiw bu fekke yag na ba siiw nak day mel day genn ci nikahu sirri bobu dem ci benen nikah lan moy nikahu sirri bokk yi te moy sey bo xam dañ koy neubbu moy lo xamne jeuker je koy tak mo ne len soxna si may baka tak bu ko sama soxna yek mba bu ko diw ñom yek diw ñom moy samay bok wala samay xarit wala samay am di jam su boba bobu seydu dagam neub gi nak day ay neub yu bokul su fekke neub gi ci soxna si dongo ki ñi bëgga tak mo ne nañ ma neubal saap sey ben wala ki koy maye mok soxna si ñi maye ak séré ya ñoko neub way joggi wul ci jëkkeer ja wala ñom ñaar ñi bëgga maye ño jubo kilifa gey bëgga maye ci neub ga way yoonu jëkkeer ja neeku fa ta biñ koy bëgga def waxuñu ko won ni koy séré dañ ko def ba nopi ñom ñu gisé ñom ci seen biir waxtane loola nga xane way séré yi fas nañ ba nopi ñu doore yek ne ñom bëgguñu seenu sey siiw kon sey ba dana wër ndax lañ ci bëggoon lepp amna nim amé moy amna séré amna kilifa kon du yaqku bu fekkene na jëkkeer ji nak mo demandé neub gi nak lañ ne kon bobu neub la malik di bañ xalé bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay séré ba nopi mok séré ak soxna sa bu len nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñukoy séré kon bu ko jëkkeer ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu fekke dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi bu ko déggé moy sey bo xane da mi ne amutone amul leneen lu cey tégué amul leneen luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon mbokk mi don laaj ci waju sirri ci malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fasé bu waji ande ak mom dañ koy firi bu waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokk mu laajone né ñaar ñi dañoo and ndialo ba nopi takante so demé ci maliki ak hanabala ak abou yusuf mi ngi bok ci hanafiyoni yi dañ né bu ko xasse ba biral deganul mu koy tak ludul dafa am dom mutlaqan nak teunkuñu ko mo xam kiko bëgg tak moy kam ndialo lon ta koko ci gëna ye ci tak ga rawati na kon keneen kon kiñu ndialol jigen ju ndialol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu tak ko rawati na kon kuko ëmbalul imam malik neena ku ndialo ak jigen ci bir ndialo gi nga tak ko ta lablu woko moy lan and ak mom demb ci ndialo xey tak ko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi
lablu gi ñuy wax nak bu fekke dafa and ak mom barki dembu bëgg ko tak tay dedet da koy bay bam am ben règle bam mbeureug ben yoon ci la gëna wër liñ jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk mom yi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njurukaay gi ak menen ndox mo xamné dafa dagan kon lool moy atep ki nga xamné dafa ëmbël bala muy sëñ tak day am dom ba nopi yeen ba xamné dañ sax da ci dolu waat yenen juroom ñenti wër ak ñetti wër yi lablu muy lédi iddaja lédi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëgg ko tak ta and ak mo mbeurki dembu da koy baye bam régal ben yoon mu tak ko malikiyé bi nak dañ né denc ci jigen juy ndialo dañ ko sip rek dañ ko sip waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dané kuriha tazwi jumra'atin zaniya sip nañ denc soxna so xamné da fay ndialo ay mashhuratun bidhalika dafa siwe ndialo moy ñepp xamné ni ab ndialo kat la so demé ki taaj ak iklil ñaatélé yo xamné ñi nga jikko ci malik néna la uhibbu lirrajuli an yatazawwaja almar'ata almu'linata bisu wala arahu haraman malik daf né bëgguma goor dé muy denc soxna so xamné da fay fissel lu ñaaw moy da fay dox di ndialo waye nak dama né bëgguma ko la wax waye gisuma ko muy lu haram kon mbokk mi don lacci ki ndialo doora tak bu fekke da ndialo ta bëgg tak day bayyi bam amum regal mu doora tak ndax lañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo ba mu ëmbu lañu bayyi bam am dom mu def juroom ñent wër yi edda ak ñet wër yi istibra'u mu doora tak jere jef amna mbokk mu lajoon ñaari cheikh yu takalo ba major wara am jëkkeer nuñuy def dañ ne la tu'athiru halatul iltisaq fi ifsadil haqd mata tawaffarat shurutuhu li'annaha amrun kharijun anhu dañ ne ñaari nit ñu takalo munta yaq amul jeexetal ci pass passup sey ba lañ ci soxla woy charte ya dajé rek moy ko koy tak nako wara tak kañi tak na don ko ñu wara tak nako jox ak cyan na am kilifa nañ ko mayé na am ay séré na am ak cyan ñu nak iltisaq bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépenser la té dañ né ad-darurat tubihul mahdhurat lepp lo xamné mëno ko dindi mëno ko fajj dang koy baye ci anam nekkon nga xamne kon ñaar ñi takalo kenn ki bu fekke da am jëkkeeram day ñew sey ak mom keneen ki amagul jëkkeer nekk kuñ mayegul bis buñ ko mayé mom itam jëkkeeram ñew sey ak mom loolu lañ tuddé amrun kharijun anhu moy mbir mo xamne dépenser na la amasu ci ben solution motax non lañ koy bayyi kon ñaari cheikh yu takalo bu ca kenn jaré ka ca dess jaragut ka jar borom kërëm da koy financial ginaaw charte ya matna kaja de setam sa yu amé borom kër day financé ginaaw charte ya matna imam malik radiyallahu anhu waxna fil muwatta khan yahya ibn sa'id an amrata bint abdurrahman annaha akhbaratuhu an habibata bint sahl al ansari annaha kanat tahta thabit ibn qais ibn shammash وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الخلص فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر قالت حبيبتي يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها موطأ
raqam 1776 malik netti na ci radiyallahu anhu ci muwatta jele ci ko wax yahya ibn sa'id mu jele ci amrat bint abdurrahman mu ne ko ñu wax habibata bint sahlin ci wa ansar la bokkon soxna soosu kiko yor mu ko ñu wax thabit ibn khaysin ibn shammash yent bi sallallahu alayhi wasallam masna genn suba dem ci jakaja fek soxna soosu di habibata bint sahlin ci buntu kërëm da fek yoy jamono mi ngi mir moy ko sien da nga nan ko koko ndax ñaka leer sallallahu alaihi wasallam ne ko ki kan la muneko mana habibatu bint sahlin muneko loy def fi lan la muneko bis niki tay dotu man di thabit ibn qaysin manam dotu man ak sa jeuker ah bi jeuker di ñewé thabit yent bi sa ne ko ah habibatu da ñew na fi wax na fi lu bare habibata neko yow yonentibi lepp luma joxone day mi ngi fi man moy man nako dello yonentibi sallallahu alaihi wasallam dadi wax thabit neko jeelal lim la joxone thabit dadi koy jeel ndaw sa daldi ñibi ci ñoñam kon lolu ngay gisee ne kon lolu lañ tuddé al khul' moy summiko waxtaan bu jubok mom ci lo xamne dang koy dello wat mbolem li nga xane joxone na la ko tam may la sabat koku waye nak su boba bokki jeukeur ji duñu forcer dañu sopp ci jeukeur ji bu ndaw ci joxe doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jeukeur ji ne ko in fok wala ben hakim wala ben atté kat ni jeukeur ji da ngay nangou kon lolou moy qul'un len la ci passé yi kagn la ko soxna ci di saña def moy bu démé ba nga xamné mom xolam mayetuko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben njariñ muñ na muñ jiem soti wut su boba man na delo wat jeuker je lam ko joxone mujarradul akhs nak suko jele kep nak passé ma tabina ak donte tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala waccina la motax malik ne won ki nga xane lo lañ tudde fitya moy fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi maftadat bi fitya bobu moy nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melni da ngayena summiko ndax buñu faté né sey mubu muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tele libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy xol'u moy futti moy passé summi malik néna nak soono su mel nonu bu ko jëkkeer je défé nonu bala sañu seyété ak mom benen sey bu bes la soxna sey doora saña seyek delsi wat ci jeukeram joj xol bobu len la ci tekkali nga xamne bu amé ta jeuker ja d'accord ja dara neeku ca su ca waye nak kagn la xol di am xol mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga way su fekke gor gui mo yere jikko yu bon di tokh mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy khul'un islam nanguul khul'un bobu wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna meme su khul'un won ak mom ci melokanu jikkeram wu bon dañ ko jappé am passé nangu alal joju nga xane jikkeram jëlon ne ko ci mom della war ko ci jigen ji kon fofu jigen ji sañ nafé def qul'un lepp rek ma ngi ci yoonu numuy def ba tass su fekkentene nak qul'un amut jeuker ji le ken munta nekkal ndax aw melokanam su boba ndaw si day delu wat ci fossé moy lan nako ñaan baat te wax illa yi nga xane mom la dajale bo war ko ñaan baat su boba itam nak fim koy waxe bu islam taxawé bu fekke laïcité bi la wala ma nek al hukm al urfi moy luñu baxo def ca dembu duñ d'accord ci waxi ndaw ci mukk ci ne ko sa jëkkeer ji li nga ci wax deug la luddul dafa am ay séré yo xamné dekk nañ fa gis ko tay ñu mandu wala muy ño xamné dañ leen di charger mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne li ndaw ci wax ci jëkkeeram ji lu wër la su boba hakim tamay atté kat ba señ na may ndaw sa baat su fekke jëkkeer ji dafa bañ kon lool rek mo fi nekk ci tasin benn bi ndaw ci da gis jëkkeeram lu ko neexut fasela ndaw si
da mëna tuddu muñul jëkëram ndax xolamako atanul xol'u la bu féké man na nek ndaw si bu féké nak xol'u bobu nak lañ né du am benn yoon bo xamné goor gi dañ ko ciy forcer wala benn hakim benn atté kat né ko fa fokk nga xol'u ak sa jabar ci dañu sopp ci goor gi rek bu ko ndaw si na la jox dara mën nga jël dara lolé ah bari koy may batam ni ko yëneñu bi sallam garalé won qais né ko jël li mu jël lolu kon nangam jël nango jël lolu mo tabal passé ma su fekke jikko yi ñaaw yi te goor gal nak señ na dem ci yoon yoon nak ma nga tambalé ca wa dekk alba lañ defu yoon mo xam dañuy dajé ca jakka ja mo xam dañuy dajé ca pinchima mo xam dañuy dajé ca kër gu mak budé wa ndakaro wala wa dekk téru rek la bëgg wax fañ jappané fofu moy seen dajé wu kay bi nga xamne buñ fa dajé luñ fa fas mu mëna fasu luñ fa fecc ku mëna fecc ku su baba lola moy yoon ci ñom ñu waxtane ko motax ni fabhazu hakaman min alihi wa hakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fi ñenat yebal fi ñena in yurida islahan yuwaffiq Allah baynahuma suñ bëgge defaro yalla dana defare ci digënté bi kon nak passem tribunal bi limi tektal rek moy tekkliko nañ passem ñi ci Allah bi di séret limi tektal moy tekkliko nañ kon tekkliko gog bu xasse ba am ci condition yu wër ndax and mënatu la am kon su boba mo passé day tabbi am passé la so demé ci malikiya ñom sax dañu charte gërem lo borom kër bi ci nangune nanguna ma jël li tabay la motax ñu né soxna ci jëkërem kenn ci li tax qul'u mëna am ci la bokk moy lan ginnaw jeuker ji mom mi bëgg may soxnam batam ta soxna sa jox ko dara day nek mukallaf day nek am xel day nek jot gap mukallaf kon lolo lay xamal ne la kon jeuker ji ci mom lañ acc passema su fekkonte ne du mag mba amutum xel kon passema du bana am motax ñu ne kon nak bala fasem summi konté mëna am jëkër jé da cey d'accord bi ki dess dafa am liñuy waxanté mu tudd al ijab wal qabul moy dañuy nek ñaari way dencënte kon mëna ko dama bëgg nga défal ma li mëna ko boma défé boma joxé li ma défal la li su fek konté né kon ngeureumal jëkër jé du ca bok kon du jar ijab ak qabul motax khalil ne won arkanul khul'i arba'a ñent la won ne moy atay posé jëkër lay am nek mukallaf ku jot gap mukallaf tay boromum xel sheikha bi am muy bayina la mu wax ko jëkër je su ko defé li nga xamné mom la koy jox mom ki nga xamné moy bëgg sumiku ala jim koy jox moy ñettel ba ba ca dess moy bopam bim koy bayal ne ko man nga dem ak sa bop lol moy ñentel ba kon yoyu digënté jëkër ak jabar ñoy def xol'u moy summi konté ta fekk boba jëkër ja d'accord ja motax ñu né bu jëkër ji d'accord li ëpp ci borom xam xam yi né nañ kenn duko forcé sop nañ nak ci jëkër ja bu ko soxna sa waxé lola mu sét digënté ak yalla bu fekkenté ni lam wax xamna ni non rek lay mëna démé mu nangul koko té yalla tax wayé amul ben hakim kenn koy forcer ci ne ko fokk nga def lool kon jëkkeer ji bu amul ben sik sey bi amul ben sik ndaw si rek mo am lu mu yek ci yaramam xamne mu nta nekate ak mom buy xol'u moy delawar ko lam ko joxon mu baye ko bopam lool day fekk jëkkeer ji d'accord ca wayé kenn du ko ci forcer bokki ma rañu ne kon walu jigen ci passé mom nga xamne moy baye ma sama bop ta ma jox la ling ma joxon la ci walu jigen moy nango joxe alal la ci walu gor moy mu d'accord ci joxe alal ta bayiko ne ko bayina la ndax li nga ma jox nonu moy jigen je moko tam bu fekke lor la nak ta moy lan dafa am lenen lu xew kon fasé lay don ta du don luñuy summi konté ta moy lan jeukeur je day def yu bon mën ta yor
munta denc manam munta sey ak yu mel nonu kon fasé lay don mo xane do yar forme motax ñu ne kon maliki yone ne lu fam jigen ji mëna wax nak ci jotaay bañi arté wala bañi lijeenté mbir ya du mëna wër mukk li fek dafa andut ak ay dafa and ak séré kon jigen ji lu mu wax ci jëkëram day fek am ñu ko mëna séré loolu doora mëna wéy kon bokk mi don laacc ci jigen ju bëgg tass condition yoy ci lay tassé kon bu fekkenté nak la ci dess la nak moy wër yépp jaar na fa ñi wara défaré ñëpp défaré nañ lañ ci mëna wax ci lu rafet lepp wax nañ ko ta sey ba munta bax ndaw sa tek tankam ci nama bayyi kon su boba nak fa mbaxana done ben fa lañ koy lijeenté ji su boba fasem hakim passé mu wër la dañ ci ñëwaat ci yeneen jamono momitam amul rajay bu ko xasse ba wacc rek wacc nako ki bëgg tass amna mbokk mu laaj soxna si da bëgg tass ci borom kër ta borom kër bi lank na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxe ba noppé tam ban solution la soxna si mëna jël ba tas gogou bu fekke da war ci mom sari da ko atel numi def ba mëna tas malik ak shafi'i ak hanbal ñom ñep ñoo andando dem ne jigen amna haq ci sak ñu bayiko ci condition yi may bëgg wax moy man na ñaan batam ci bu fekke jëkëram da amut dara mënu ko dundal mutlaqan nak lañ wax bu fekke ne dund bi nak ndaw si man nako xari kër bayam gor gi dem wuti mu nango don soxnam sa yu gor gi amé bu diké dañ koy fay lol lam fa lekko nak lam fa nano nak lañ ko dépenser lon mu jël jabaram su fekente ne nak amul dara nak kon su boba ndaw si dañ koy tan lo ci mu tass mba mu tok mar alkhana wala tumsikuhunna dirara lita'tadu kon i'tida'u bobu tamay jalgata gi adamul infaq da cey bok ñaka dépenser sa jëkër asa sa jabar jalgata la jalgata moy togn la niki nonu tukki bu yagg bu gor gi def tam upp juroom ben wër jëm kaw mba sax mu yees ko waye jigen ji mom mënuta muñ borom kërëm tukki kon batay sañ na ñaan fofu baat ne ko man koy tukki mënu ñoo def wala jëkër ji di ku ñaaw lamine diko tek ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak mom dir bu yagg nak wala mu koy forcé diko def lo yo xane yu aram la niki wéru koor mu ko ci doglo ak yu mel nonu wala mu koy xagn ak top yalla yoy yep kon bu dajé jigen ji sañ na ñew ñaan baat ndax ñaaw jikko ja ci goor ga la gogu ñaan baat nak bu ko ci goor gi mayé baat ku ñaan baat ak ku tass rek la ko sañ na fe am haqi ñaan lool bi ki dess sañ na tok ba yagg mom day li ñu wax yépp amut goor gi man na amna waye jigen ji ci bopam mo doyal ci goor gi soxla wu ko bëgg ko bok na ci sax ngant yi ma doon wax legi ñak mëna sey ak yu bare bare febar bu metti bo xamne day fagn lo yoy yëpp da tax jigeena am akki ñaan baat waye bu lu lepp daqo nak amut nañ xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxo na ben hadith bu daw yaram ta moy neena fa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghayri ma ba'sin faqad harramaha Allahu 'alayha al-janna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko ju ñaaw ju dox seen digeunte da nga bëgg liber rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena koku yalla aramal na ci jigen ju mel nonu mu tabbi aljanna bu ngant amé nak tamay jigen ji bëggatul goor gi ci xolam mënatu ñoo and te xamna ne bu toge fi kët da fay gëna sanku di gëna def lu yalla téré fofu jigen ji amna haqi ne borom kërëm dama bëggoon dello la la nga defone ci man ta nga may ma sama baat dello ga nak ni lay tude bokk yi dana ko dello cyan ga ku fasé ya wara jox fum dekk ya wara jox mu lek yoyep muné ko balna la ko ngir yalla nga bayima ma dem sama yoon su boba ci xala bu mel nonu sañna kon jox ko
lolé nga xamné mom la ko joxone su ko défé mu may ko batam mu demu yonam so démé ci malik ki mu wappo amna dañ koy dag ngir bañ wax ji guddou xamna mbokk yi dañ doon ubi jotaay bi rek di ci barkelu di yemeeli fofu laaj yi ëpp na fi nak ëpp nako lool ëpp nako lool waye insha allah rabbi ci fan yi di ñew danañ ko gëna waajalat gëna yaatal tontu yi liñ wax ni nak lu ci xawa déssé lérit danañ bayyi liñ bi tuuti ñi bëgg dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu léral leen ko seen bok seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Salim bok mo doon ñew di waxtaan ak yeen ci walu talaq mi nga xane nikah ak woron jitu way question yu ci bari bari dafa far jëm ci tékkaliko gi tawaxul ci and gi

digante luy tukulor ak nari ganaran ab sosé ki ab lebu ab khason keken du fi mom waxuma lak la ci wala sire wi ganara ci sa bajar bayne na bul wax fofu te je na wut ku mel ni ki mom ndax sangi fute jele ñoy jami ganara ko xamni yalla di bur te gem ni ahmadu.

binde fi jisko jisaral ay miram ni mu mel ci diine ak tabuy bawan baganara cheikh samba jara mayna wala fi yebul khat ñu teela

kambir ba sheikhu bamba kawete sheikh ganara sheikh samba jaar may ne nu gautu walto ni ñuy waat wax ni mo nakambir ba sheikhu bamba kawete sheikh ganara nar ya nga nan wajle mu jalli fa mom jebal ko tay sunu mbir ndax lolou moy li nuy far noppal fa ganara nar ya nga nan ku gis ku melni ki mom loy nak ci jalli fa mom ku am ku melni ki mom yaay gën fa ganara nar ya nga nan ku gis ku melni serigne touba loy nak ci jalli fa mom ku am ku melni serigne touba yaay gën fa ganara ndaysan ben difa dem di delu difa am njubaga alal fardi ay jamam fa ganara ñu pible bamba feriwum nar ya fure ye set misal ya ak jimbi lang ya won fa ganara ñu bolé sen yo xoy taj fop tabalay dor foro ñay sor xol lay way fa gaddi ganara sen ñeñ ya jaay na bax malum je ak lañu naan askay di jip ñu di

biral yon widde fa wut fi gannaara nare nga nan ki sudna fore yi fi jeexal na tere yi ki yilif na ko xamni moy

ku aksi jibbalu far khacce ku ganara Cheikh Samba Diar bay be mo tax ba wax ni bu len set nit ku melni ki mom ci dunbi yen nitu fi ak yenu ganara Cheikh Samba Diar bay ne na mo tax ma wax ni bu len set nit ku melni Serigne Touba ci dunbi yen nitu fi ak yenu ganara ko xamni set na ko mba ko xamni wut na ko mom da fay geulem fardi tepero ba ganara faslun fi sabqihi Cheikh Bamba mom rawna ay masam te defu ko jot rawna ay maromam yi fi ak yafa ganara mom moy ki dekkal julit dekkal li sar tay def dekkal lu don sunna dekkal yo nu ganara ay teginam aku baxam la dekkal yon wi jëm ba ganar te li moy jib ba ganara ndaysal dekkal na xam xam xolom la birna la en bir way reer ñu far xam ba melni cheikh fa ganara Cheikh Samba Diar bay ne ko xam ni day wuta xam fa mom na xam ni xam mu xam ba melni xama kon ya fa ganara Seigne Bamba mi ko xam fa mom ni xamul na xam ni moy kadi xam ko xam ni xam na fa mom

famom khamal lile yawmi seti ganara cheikh samba jara bayne ko xamni jebal na koy mbir mom durus abadan ci yari keri lile tax kanki ganara jebal ko mbir ya mudik dañ jam fi ba fa ñoom yilif ñi fi ak ñaneen ak ñaafa ganara cheikh samba jara mayne serign bi mom jaaxalul way xam ku xam li ma wax mu xam ni wax ji la xam yey wax fa ganara faslun fi iqlaahi as-salihati allati lam takun li ghayrihi fi zamanihi ta ay jukom la di lal nak tuti ndax li ci mom waxtan mataluko bir nay gay fa ganara cheikh samba jara bayna limam shu'arani defna tere bub la ci biram moy jukoy bamba la jël cheikh ganara tanbihu modi turam ko xamni yernako gis jikom ya fess ko di bawal fi baganara cheikh samba jara bayne ciosani yonam juro magi yar la te gama laak ma dal la koy wax mu bir la ya ku ganara jefando tire bi roy yonen ba ak lu ko lew mu jox julit du ci am pal fi ba ganara ak feg lor ak moytu ak moy ak di tup ak jox jamur ba akam lile taxrawna ganara cheikh samba jara mayne serign bamba xerul ci aduna de dom birna xerul ci aduna de dom birna mom dafa doy.

ragalul aynun le sakuli non fi ak faganara ndaysan ko xamni leble na ñeekar moy ragal ko ko fay mom nak lu baxa di baxam fi baganara muñak lewet deferu mbok yeureum ku manul defal ñoñam ak ñaneen lay def baganara Cheikh Samba Diarra bayne Serigne Bamba talal nday joram la baxo mom du am lu fanan ludulit tere fa mom fi ak fa ganara yewen nga matna teranga am werna rew yu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موتي ما جوغ دينكاني وات فاتلي وات سوني وات غير نونغي دم تدون دبات امانا ديك باجي غنا موتي ما جوغ دينكاني وات فاتلي وات سوني وات غير نونغي دم تدون دبات امانا ديك باجي غنا تول نان بايان ووتو وون te ñi ñuy wootu tolni nun kon nan di bayyi xel won yalla dogal ba nopina nan dal di farlu nak te waaj yobal bu yiwte bun ko waaj ndax ku xamul kañ la du waaj aduna war ya jigena bakam da fay xeyni xoret ak num la fek nga mebet mo xam mu jak mbate jegut fu dek ba ak sesatina mo xam mo jak mbate jegut fudik ba ak se sotena te aduna ngi beug jeex bu jeexul dund gi jeex te nit ñe ñepp ak ni retex seen xel yi dal gi epuna ya nanu mucc ci waru te li da fay ni ro xaru ndax deug weet na ba beru ngirum chaxaan mi xumbuna ñepp ngir yir wuti alal ñe yep len tay capital ñe kari marbo len fulal wutmi aram gi epuna ko jis tabakhna adunam ci tapale war yu aram te fay keruk alakhiram deful fa dara pertena kol budu ribani mut kay dutu moy yalla batit ngir xol budé dutu khalat yalla boromam gumbana xol bu amul tambu ci leer saytane ne ca bir di fur fum ko yabal mu daldi bur rajimi bajjo jekuna wutin wu ñaaw amin wu ñaaw te dije jef nak jef ju ñaaw ba de na jaas ñu xey la yew san ci bammel ragluna ngay gan ci bir bammel bu yes buñ soti suuf ba fep fess ngeuta dewet te doni dis sopiw te din sax metina buñu robé ba bokku ñaan ñuy dem ga dess na rafanan dal ne koral ak sambalan nit ak mu jëm toroxluna am pa mu sew boole ci xoot boole la ndem te riste wet lambo ca bir yeneeni tit te ter ba xat na yag na wax nañ ne kuñ suuli ba ñew lay jëk na tepp ci yaw moy geet ya ak pey ma fa yaw fofa la xet ga yemina yaram go sax ya na ca bir ndek ment yey lek sa yur tangor wa dal de xar sa bir bamel khalat ko yalla na allah bur badil khar lo man di jef da nga fa jaar sa jef ye yep fa ñu jor ataya dis na metina yalla jogul ca lam waxon bayi wutit lam digle won du bayi yit lam dige won ku ñew sa añ ba sotina bismillahir rahmanir rahim Allahu akbar ya Allah bur di jef lu ko sop dunya ak xol yimu lambo jarna xeyni ko mbass Allahu akbar ya Allah bur di jef lu ko sop dunya ak xol yimu lambo jarna xeyni ko mbass kep ko man telebis am ñak moy la fesses lo wer werit wore de ngi ñew ko xew xew bis ak fal lu reey reey tam ak folle ko ang ca kanam lu yesi tam rap xumbeen wo fa gis dana tas ab ande tam lu mu der der am ku xey ni melas takale ko dal di ñew li rek moy li ma gis ak dundu tam dede ak akko am te li na la bir yi lay barap fofu nek de fa xaar la ca dess kuy dundu war nay xalaat ak yi di ñew ak dem te xamni am na ci at mom mos ca ngay faatu kuy dundu war nay xalaat ak yi di ñew ak dem te xamni am na ci at mom mos ca ngay faatu at mu ne def fukki weer ak yar di de kateru dang ca ni taafere weer fek ca ngay faatu te weer wi def ay bis yoy faawu bis dana ñew bo xamni moy sa sarax mba bok ca ngay faatu bis bu na ñaar fukki waxto ñent rombu la wi tam ci wo faawu sagru rot ca cey faatu te bis bu ñew wala weer mba waxtu wala semen kem lolu jog na ci saw fan ba ngay faatu ko den ci temer
te bis bo jallate gi deram jeex ga dalay bet farlo ci ibadatu yaram bi ngay yafal ikhwant ak dira yakadiw so frek ko mujj ak sax yi gnaaw faatu yaram bi ngay yafal ikhwant ak dira yakadiw so frek ko mujj ak sax yi gnaaw faatu ma delu jog yeñi gembo fi di tous wutimber mo xamne bam lu kiko tay kenn da naguko ma delu jog yeñi gembo fi di tous wutimber mo xamne bam lu kiko tay kenn da naguko tember mu mas ne ko tiar faral songu fenku nala danel la jël bu reey bop kenn seru ko day fenku tay lalle tay mbass war ya puna xel degal galé tek doole men mbeur yoru ko tek dalay wo ci bopam wan la yef yu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem watuko sa yo gi joge jëm ci mom xemam ko ak same bet mu ko sa xel lek sa xol ci riya fex wuti ko dina nalay daw gude ak becc ak ba xeyni sarax mo dal dalay fatte dem songeti ko xamuko yisa ngam tuti mbado am ba xeyni kessang sa donte am nga ko yit abdir mu xey nanguko dalay jikom deug moy temerat yu mu am adina tukki ca goge mas ñeneen ameko kon bum la nax muku del fook ay waram jigena te de ca baye sa xel fa wak di moy tandiku bul japp bul baye bul di sal te bul wayafal bul beggit bamu upp bul xeyit deduko a'udhu billahi min al-khusran yalna ñu fi wala ak fexe shaytané wonde sa xel ak tek sa bet ci dunya day yak xel nan wañi xol xew xew ya dara du doy loy dak boy jot lola gisat leneen fex lepp di xufula nan wañi xemem te fi ak mebeti te xanti wo yalla te muñ banexi banex bakam shaytané tek ci dunya mu ñenti non jameli mo na yoya xare dundal xol yi ci jang ak sikkar ak di xalaat yalla ak di tewlu ay mbir nan baye xel dunda ki de ak bamel yi ay yefeses barsaka ak ti sammi bari pexe tank bu gudd ak barke boole ak alal du te ñu xey la tagge xam xam bu reey ci yalla mba ci dunya du la fegal bamel ya ak la tem ya goreyu ak jongama ak du am kuñ xam du te ñu rob la dem nga dess ni cundum ndaw ndawlu ak ñuulal kawar mim ay at du te mu xeyni jaas bu app bay mat tabaxi ak ala ja ak njabot gi des na ko sedale te do ko fekke te lum fa bare bare lañ lay sangé lolu nga tay yobbu gannaaw sab tagge lo fa bawon lo ca bañoon sak dundu des na ca def lola gannaaw sak paddu teyit amul garab amul abtiere du ciowri du teggi allah buure temerat yu nek ak mas faatu way top yak way moye ñeppay laatu kuy dundu ko ne da nga jël sa wal ci ruugu xar xar le ba far ni ciel kenn du mucc koñ fi dem sa ngente faaw ñu dem sa dej lu metti metti yalla na buur yalla defal nu top musal nu ci waru te bañ no top bismillahir rahmanir rahim bul gaawamer ba xul negal ba mu jot del nak ba jess loko jar ndax reccu kat danawi ndegam da nga meritam bul daldi top sa mer ba daldi jef ma nga wax njombe ku deg ni cey temer mayit bu ca sax julit du top meram jegle ak jeglo dik cang moy fayu ay bismillahir rahmanir rahim man jaxna jaxlana sanaw ginena tarit ko am khalat danga tit ak mucci tay jafena man jaxna jaxlana sanaw ginena tarit ko am khalat danga tit ak mucci tay jafena ci yalla ji jamono bon nit ñafaf gëna bon kenn ku nek ayibam ñak ayib jafena shaytané rungu na mbolem nit ñi ngabu yatam
kone ak yatam wa mu lay samme taraw jafena nit ñangi tay noor ci ay bakkar baru yitelim seen leeri xol yep fay xol bo fa gis gumbana goor ak jigen ñangi melni bay yu ser bi boyal ko jot mu don sa jabar al khair kay xewina teket ku warta te ko sab jël faaw mu reey ca kambina riya yay maté kalor barina aw naaru goor boko maf ñando ay dawal di dañal jël umbugal ak itis ak reccu kay dikna maf ñandu moy waru faste te koko mu jublu ci di war jigen te koko ndax yalla ne innal abrara ñi jubbaña fo la fi nahi min la wax kon bur bu man digena waye wa innal fujara gaña dekk ci moy la fi jahimin jadiglul bur bu mak tekuna yalla ngi yor ambi leram set na xol yi fi set moy tuuti xol yi ayib diblim lu ban barina kenn ku ne ayibam te kenn gisul sayib tay xol ayib ci kenen kum man di don sikna manum lemak yak ab der wax ci nit ki lu bon gantuk dogal ak kañaan reey yoyu bir barina ken dootu jog doxu yiw ken dootu tok waxu yiw ken dootu lek lu lew war rek ka daj jamono jital bakan ak banex lanka muñ li aram di dox bexey ni serax nantu bi de jigena xol bo fu gis aduna am kom la duy bani mut fam nak serign bimbu bo deugal bu wer jafena ak deug nekul ci ay wax deug de esu kosol koy dox da fay nebu bu yegg di daj jamono ku nek war may khalat set ak dundam la ca wey ak li ci def lum fi jef rek leel bala passé ku nek war may khalat set ak dundam la ca wey ak li ci def lum fi jef rek leel bala passé gudi gu dem ba fajar si nit si le bata set dundit bu ñaare lu xaj bay jeex si le jeex si ku am juroom fukki at yo xamne dem na ba tek lo baña de nañ ca jog sa dunda ngay jeex si sama xarit jogal ca njel mayela falam bi annaka nelaw lo bon la sama xarit jogal ca njel mayela falam bi annaka nelaw lo bon la bu munta ñakitam na neew gattal ko tebul ko wajal sa bakkan bi not ko ndax walu bakkan la te bakkan non la sayu ame ab cer ci yow sa lor la bismillahir rahmanir rahim kharit jogal te khalat aduna tay fi xew namuy doxé ca bawon kat amna ak wute kharit jogal te khalat aduna tay fi xew namuy doxé ca bawon kat amna ak wute da melni gor yi fi nekkon don ñu dar raxul ñom ñepp dem nañu tay mbabo ak mu dess tuti ñe doone pir ñepp dem falsi rek ka fi dess kenn werul kenn wurul tay xana tuti ndeyil gu mat la fi gis ak reey di fonki ba toj ngirus alal mbate ab juddu di xebaté lambok kañaan nak ci bir gu yag bay koronik fo jeku gor toroxal ruslo ko ndaw jote def aduna kursu nak kenn beggul kula raw yakanta ak di fexelante ka jew ate lo deg sam nawle am ndem yiw la ngay beug de teket so dem natun nak ngay beug di retate ken dotu sere ci nit ludul lu koy tilimal wunil ko ay ayibam tasare mbot yeti te yalla mo am dafa ya ken ko nek ci xaj te ken du lal sa morom lu xat du yalla ti ñepp tay reere nañ seen bop ngir ga alal fu yak dew ak yap kudul sam nawle tub naati ngir gor yalla xeye kay gont ak di sakku ndimal ak dag yalla dawal ak ñay wër di musloti kep ko am taxere tay dembatu uti nga won jikko am du reey muku nak taxol ba day tuuti japp alal def ci xol lepp lu manki ngatit safan wi bis bu ne leuf dem lol du del seeti nan jema delo ci xel yi ak xol yi teunku ci jup tan fa am def ko ab yobbal ca fofeti diine ngor ak beug yalla ak sax ca lam nu digal lo man di am te amo yi ndol nga ndol ngati masamba don tel ak faqir nga del de se ngor ak diine ak doylu nak lo am lu tototi asgor so am fayda kay ñakam jiba am nako yek
waye jëmam bum ko yek bu muy toroxloti ko xamni fo jess ko am ay yef yu upp sa yef nga dal depart te sa yef ya manki manketi toroxlu ak bo fakay suk ak wayaf lu ci mbir yalla ko jar mbata wayam fum ko wayoti gem yalla deug te gem dogal yakum na ci yaw do jess ko dul rabbul ardi was samawati am andando kam kharit duñ ben jaawale ge tax ken du yegg fen amana do am ay xarit duñ ben jaawale ge tax ken du yegg fen yenana do yi dañu lay añane di cior se sisi soy taxaw ñuy daane li bari tay moy andando yoy sahir te bir ba nak ku nek def ab jambur ken du la wax la na fi mo am ñeppay wor ko man di wolu lum la wax da fay nar ma jow rek le sa dunduli we ba xam dama perte ti na ci ak perte cham ma jow rek le sa dunduli we ba xam dama perte ti na ci ak perte cham te ket li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf kudul rek le am bet xam te set na samay cheri cheri pa moy ba muy man te man jeexna li lo ci xam te gis na samay jef ci sa wërse git ba may am deg neen te am jeex ndaxam xana kon na may def ndagam des lena ci sa fan lu tut tut ma selal baxam xana kon na may def ndagam des lena ci sa fan lu tut tut

tam dogal xare deug yewul ndeman yewuna te yow wodi gem yalla gem lam dogal ndegam mo fi nekkon ban ba ken nekkagul te mo fi desit sa yu ken nekkatul ba ken nekkagul ak ba ken nekkatul lu nekk ak lamuy nekk mo koy dogal da ngay tuup te gem yalla gem lum dogal ci yow moytu ay moy te jef ay ndigal tabaye ko say mbir saxal sant ko ci sab xol te

ma delu tuub tolox lu jéggulooti ñaan yàlla bàyyi lum fu bàyyilooti. Moy yu jëkk ak moy yu mujj ak yin tollu, yinu xam ak yinu xamul fum tollu, yinu yëg ak yinu yëgul yin fàtte ak yinu fàttewul yi yow mi atte. Yu mu ci doon jégal nu yëpp aar nu, musal nu it ci yi ci des sellal nu. Tuuboo ilallahi ngir kët tuubi jot na ci man, tey muslu saytaane fañ bànneex te mooy tubakam. Tuuboo ilallahi ngir kët tuubi jot na ci man, tey muslu saytaane fañ bànneex te mooy tubakam. Tey seet ba xam li ñu may jiñ ndax njayeel la ci man, xanaa àndegam dañu maa réeréet ma xam li fi man. Ñii wax sama baax ak ay barkeelu ak di ma gëm, teewul ma xam sama biir ak biti xam li ci bon. Sax ci mooy ak niiwi jaamoog def bakkan ilimaan, doo jombu doo ruslu dootoo seexlu lenn lu bon. Booleeg rafet njorte kay yaakaar di gëm ci sa xol, am ngay nga ne la kiy may lii nax la dëgg sa kan. Nan tuub bu baax réccu mooy tuy mooy te sax ci ndigal, yaakaar sëriñ ban ba lii laa gis te mooy li fi man. Woote yi wuute na lool ak wuute nag du fi jóg, kuy wuy jinay seetlu kay wooteeg la muy woote. Woote yi wuute na lool ak wuute nag du fi jóg, kuy wuy jinay seetlu kay wooteeg la muy woote. Kuy def lu yëngu nga jóg, luñ sos nga tàbbi ca biir, doo teewlu doo teeylu mbir moo dégg dem seeti. Ku wut barab beru fa, sos ay mbiram yëmu fa, yor wërsëg ak xel mu rëy nag tàmbulee woote. Di nett lii xëy bu tey wax ay ngëneel yu mu yor, farmeg vilaa yaam ne day sël boo ko yàqaate. Yoruk njabar mbaate ay gàllaaj yu ñàng taxor, tey wérdu sulmaani koo kay tey wérdu sulmaani yoo kay laal ci baatuuta. Yoruk njabar mbaate ay gàllaaj yu ñàng taxor, tey wérdu sulmaani yoo kay laal ci baatuuta. Ñii ñata koy wuy ji muy ndaw lu amul kilifa, ak waaju tey bokkam ak ñay wër di muslooti. Mu dal di leen defi dag ñu wër ko nag di ko jay, yaaman di wëg dooma roomam muy jayarlooti. Ñuy boofa kay dukk dukki daw di diglu ndigal, te moom doxul ci ndigal bay dox di digleeti. Mu mujj leen defi fiir fab diine teg ko ca kaw, di yellu ngar nit ñi ngir ñuy gëm la muy woote. Ku ñëw mu fab la nga yor, digla lu rëy la mu yor, te joojawaay sedduwul bay dox di seddaate. Kon nit ñi yéen yewu leen ngir yewu jot na ci nun, xamee lu baax ak lu bon xel day xalam tuuti. Cheikh Bamba lum sosuloon ginnaaw ba waa aju ko sos, booy woote it doo ma gis man foofu laa féete. Yëf yi fi Bamba ba won koy woote rax ca sa yëf, ma bàyyi laag yooye yëf te yam ci yëf yuuti. Rëy askan ak siiwu tur ak baaxi bokk taxul, ngay waajandem tënk woo ci jub xanaa ayibal. Donte dangaa suufe ciw askan sa judd rëyul, yaay waajandem yaa ngi jub foo tollu tey rafetal. Ca yàlla man bisa ngi ñëw bab njëgam tëdd naa, yitam balaa ba te set dee yeema cay loolu. Ca yàlla man bisa ngi ñëw bab njëgam tëdd naa, yitam balaa ba te set dee yeema cay loolu. Mbaa boog ma yeewu ji bis bop tey balaa janta so, faw ma war ko ci ak jaat maa la wax loolu. Moo tee ma jóg soppi saay itte mu jëm fa ma jëm, bañ ak ragal du ko tee ñëw buura wax loolu. Dogal bu yàlla dogal kay dog na kenn du ko dog, gëm ak dogal dafa war yàlla dogal loolu. Réer dëgg mooy réere say xibamba gumba tamaas, mooy kii ni xel la ki gëttaab xolam gisu ko. Réer dëgg mooy réere say xibamba gumba tamaas, mooy kii ni xel la ki gëttaab xolam gisu ko. Gis dëgg nag mooy nga gis Cheikh Bamba gis gisu xol, te xol ba nag di ko yëg fum tollu ñee naa ko. Mboolem lu waay mën a am lum rëy rëyit sëbuma, ndega ma moo keefa Tuuba am nga xeeb naa ko. Mboolem ku waay mën a gëm gëm Bamba moo gën a wér, man ku gëmul Bamba mii gëm kenn yéem naa ko. Rawatinaa ak waaja koy di ngat di wax ci mbiram, lenn lu dul ko loola kookee man yërëm naa ko.
rawatina waja koy di ngadde wax ci mbiram len ludul nonako ke man yeram nako tayit lu way mana xam ak fan gum mana don ndegam xamo bamba kay xam xam basib nako say wax lu reey reey te do wax ci mbiram refetul amul xoram do ndariñ wax moy ko rus nako samay wax ak sama jef ak sa mbir ak sama gem ak sa yengo sama dal gi yep jox nako nan tambale ci mbiram yam kep yit ci mbiram tay ñaan ko ne set fudul fi bum ni gis nako cheikh bamba non ma ngi len de denk denk bu am jariñ na ngeen ko fanku cheikh bamba non ma ngi len de denk denk bu am jariñ na ngeen ko fanku na ngeen di ma sefarlu faawu ci djub fi kulli waqtin ngeen takko ak top sax ci ragal yalla de sakku xam xam te bayyi fo balu aram fu ngeen jëm te muñ bala yeek natu yeek dogal yi yileen di dal te ma se selal xol yi na ngeen di nopi ci luddul wax aw yiw ak luy waral reccu te bayyi ab jew na ngeen di sakko xam ci seen waxtu ndaw seen farata ki sunna la tay mag ñew kuy tewo ci ak ndawam am xam xam am la mu bëgg ci magam am ay ndam cheikh bamba ne ku mënta muñ bon bon yi lu tuti tuti do ko am ci may say say du tekki fofa dara dara def na ko gatchel ba mu tol ne sar saxal ci muñ te baña def ko tayel ndaku tayel du sangé kon nak parlul sori la yalla aye lepp lepp sax ci nos yonen bi li di top tabul di andak ko la dul dolik djub ko ako day ala gebul koy top andak ku bax day taxa bax safan ba day taxa bon yalla li le atem ba wakirlu ak torox lu jëm ci yalla lolay ngeneel li lu ko may ab jayla astaghfirullah ya sheikh degna li nga wax duma adi jog ne te ñoket tukki ngir jeruko gisna la gis ngema neena jak dootu maraf sa tank ak xol bi dootuñ seeti ken matuko lemna samay ndegu ak saaw loof di jeglu ngir togn na la ay togn yu reey te togn la leuf jeruko billahi ko sigi xol batuk ngeneel bi fi yaw ngir xol bu set de ngeeram lum songu yegale ko waye ku ñew nek fi sagan de moy sandigal kalam de dal dafa ngok boy tok ba bare ci jiko waye ku ñew nek fi sagan de moy sandigal kalam de dal dafa ngok boy tok bare ci jiko kon no ngi sax ci ndigal tay ñaan nga def ci ndimal nu mucc ci tek ak luy tax nu sagane ko bur yalla yal na la may jam ak wera guddu fan nga sax fi yag fi lol ak cham fi yene lako cheikh ndiasse si se baye mor mbay si te ma choble won dim kang fa te si se cheikh ndiasse si se baye mor mbay si te ma choble won dim kang fa fe ci se amon na bis mu bind ñetti kemil andil ko cheikh bamba fe fa njuru bel dal ni ko bi xamuma won xamal ma te buma umple te cheikh jegal ma cheikh ndiasse si se baye mon bay si se ma chob la won dim kang fa afek ci se amon na bis mu bind ñattu kemil andil ko cheikh bamba fe fa njuru bel dal ni ko bi xamuma won xamal ma te buma umple te cheikh jangal ma ñaarel ba moy manuma won manal ma tay bu may tele ti dam dimbal ma ñaatel ba moy amuma won amal ma ba buma aje wote fen nadil ma serign bana ko ndiasse fagul nañ la jarñu ciak jarñe li sepp cer la serign ma marne ma juñu cheikh bamba gam don jaxoñ bu yag may borom ba jarignou gak jarignaga ak barkel ga ban ba ko wax bu

tunama serigne bi delu sina tay ji di jegulu ngir tol bi mawar ci di jawriñ ñepp jitu nama ngir saganak waye deg yeneen ndok yu ma dal ci saw yaram waye tay ñaanal ma yepp bama ngir jitu ci tol de bay ba ñepp wal ci ngay ya fus ba des tagnaaw billahi metinama kon tay dama delu ci takkat sama la xasaay teela jusas beug mbay serigne bi dimbulima teela jusas beug bay serigne bi dimbulima man jaxna jaxlena sa fit bi neena teret fal ba ngi tit xel mi nekh sarax ma xettelima al qalbu kal malik fil ahda'i mahma yamil tamil ma iqtida'i akol da fay cer ci nit bo xamne sa yu jube cer yepp jub sujubul nak cer ya faf jubadi akol da fay cer ci nit bo xamne sa yu jube cer yepp jub sujubul nak cer ya faf jubadi lamuy xalat sujube cer yepp jog jefiko ba soso sujubul nak cer ya jef lamuy xalat sujube cer yepp jog jefiko ba soho sujubul nak cer ya jef jubadi mota bañon yalla kuñ taxol ba noppi ci yow sa xol lañuy soop ci ak jub dindi ci ak jubadi setan baaje bu kum taxol ba noppi ci yow sa xol balay soop ci lut jub def ci ak jubadi gudi guduna bulen ko gattal ci ay nelaw yuy bulen ko neewal gudi guduna bulen ko gattal ci ay nelaw yuy bulen ko neewal bejegit leer na bulen ko gakkal ci makruhu mbate yuñ aramal dundugi gatna te xam xam yana ku sank waxtu da nga am malama na ngeen di fok gudi ci khiyama tafarlit bejegi ci marama na ngeen di fok gudi ci khiyama tafarlit beccigi ci marama seitané bengna beugam ga am.

dëndam ye jim na langam ga fess na beure na daan na cey bobu bajjo lim daana ci mbeur yaq ko ci mbir xagne ko ci cier dere de taccu bu kenn naagu de len ko fogu da gaaw ci songu te gaawanoju murid sarikh murid da fay gem te selal gem nga xam lamu am te dox doxen wuñu xemam sax ci sakku ngeeram murid da fay gem te selal gem nga xam lamu am te dox doxen wuñu xemam sax ci sakku ngeeram rafet jefek rafeti wax ak di dox ci ndigal nango legay bari jom te soppu it serignam yaro yew ak bari ay teggin ci kum manajis yar cer ya yar xol ba sax ci djub te fonku jëmam day def ko am fula am ngor diñ ba ken du ko yab do yab lo ken nit ko di telu be mba serignam saf yalla saf serignam saf kep nit ku ko xam ni kat murid bu ni mel do deg mukk acam am diine fonku sal islam gem ko tay rafetal tay jang tay julli moytuy gak ak yutilim doylo serign ba to doylo lepp lu indi galam te tak ko top ci mom roy gaaye jëm ca kanam xesaay dem yi nga def ko sal war ca tewi tay jox adiya bum gej yit fekkere serignam marid na da fay juddu fekki murid di ay way juram mom mu xey def marid na da fay juddu fekki murid da ay way juram mom mu xey def marit reyal njang sum jang tutis arab barax ci tuba xey de kontar murid da fay reey te rew ñak wërseuk añaan didi ingat ñu bax ñe ke weddi murid marit nak da fay juddu fekki murid da ay way juram mom mu xey def marit reyal njang sum jang tutis arab barax ci tubab xey di kontar murid da fay reey te rew ñak wërseuk añaan di ni ngat ñu bax ñe ke weddi murid mariirando.

0: kosof ragne wul da fay tokh di mande ka ges de sa tiek di sol ay sagar keul bu njof yorop tankamit lepp luy xew mu tew di tuddo murid tay su jot nak di bof yero wul ci jen dara mba gen keur xamul sax serign bam tuddo li ci sof de may nak ñi bañ yoon wi bañ ak murid luñuy wax di xol na murid ye ka sof weyel yow te bul rirendo te deduy murid kon da ngay xeyni sif allahumma ang lay ñaan sama gop tur wi gam ak wer ak barke te guddal fan wi allahumma ang lay ñaan sama gop tur wi gam ak wer ak barke te guddal fan wi luma mebe ci sama diine jef ko ta jappandil ma luma yotu jot ko laqna fof ku yaqdo faaksi dakal ko ni ke xel bu dara aksi amna ijaba fun la wo nga wuyu tesal numbutum ismu satek tayyu muhammadun muhammadun nanga mamay ci say may ak wergu andak guddu fan lumay doy am wërseug ak am xel mu dal ak barke ba def lu reey ci diine doon ko tekki muhammadun sama njabo saxal leen ci diine buñu nasax ba kenn yab leen muhammadun sama njabo saxal leen ci diine buñu nasax ba kenn yab leen def leen ñu xam xame te bañ ma fatte ci wallo ñaan ndenkaan la de day bette def leen ñu xam xame te bañ ma fatte ci wallo ñaan ndenkaan la de day bette ma denk isa bop ak julit yi ko ci man sa xoko gis njariñ yi ma denk isa bop ak julit yi ko ci man sa xoko gis njariñ yi lo man di jef na nga ja jital yene def ju mu andul jojje jef day neni na ngeen di dundal gudi ci nafila bola sikar saxal waqaf ñaan yalla raxas ci seen xol lepp luy rasail taqo ragal yalla bam fadail te ngeen di daw mbollem jotaay ci xaan not seen banex ak bakkan luy xusran te ngeen di foot seen gakk gakk xol yi ci tuddu yalla ak sant ko ak saraxi saxna ci tu fotol bañ ca delu mbalu ko may yowmal khiyam do jaglu ku nek yene sa morom lo yene sa bop man bacci ma fas ko yene ta bol di xemam lula dul dolli ngeeram ci sa borom kon da nga am khairu maram ma jebala sa bop sa xe bamba taye sala sa tel be pas pas ba ma jebalat sa bop saykh bamba taye sala sa tel be pas pas ba tadi ko ñaan lu nek nay lum tan bun moy yon te bun no jadd fen diko dagan nak fan wu gudd ak barke wergu yaram ko ni amin na fekke te bunu ken bon xos ndax ak neew doole neel gannaaw ne fa kanam yaay doole te buma ken fekk ma xaay mu wattuma te buma ken xalab marot te ñoruma te bala ken baddo badal ci sa kaw doxal ma sa digg ak ñinaama aw aw murid gi ak ñirax ci biir sol mbub mi ba man di ruur ci tool bi nañ leen xamme ciosaan lendam sahir lendam ak batin ngani yaxoos ci yoon wi ak say bon bon ba noppi fop ak njël def kop armo di agresse nit ñi lii du jàmm ñay jóori xeer tey suu lifiir tey tunglu narax ci seen kaw saan wu ñëw na dellu ñay yoori buum tey teqatal tey mbaale laaw la ñoom soril ma fuñ may laale dakal ma it ñii yor dangar tey matte te ko ñu matt soolugul mu metti ak gaaña yor lammeñ wu am ay tooke di sox di sànni nan ci mucc mbakke wala jabar boy fas de taflibusu tayjat de salale kasam harusu wala mu yor ay rab bi xam boy turu wala mu khatim way rawan tay suru ko yor ay musal ma ci safanam dajala ma yew mo fofu layam defal nu nak sahadata daraini filiki fe bunu faji saraini.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Serigne bi xalalahu Allah makhtaralahu neena amna ko wax ne jurom ñaar yi bala ñu am jariñ andak jurom ñaar yi ay wax bala mo am jariñ andak jëf gis bala mo am jariñ andak xam la ci bir ak momel bala mo am jariñ andak joxe ak tabe ak xarito bala mo am jariñ andak matal wëlere ak deg fiqhu bala mo am jariñ andak samonté ab sarax bala mo am jariñ andak yene ak dundu bala mo am jariñ andak wër ak kolouté amna ku wax né bokku na ci matu xel ci ab jam jurom ñaar yi nekk ci mom du gëram bay duggu ci ak neen du mer bay genn ci ak dëgg du bari man man bay lalu momul andak rafet aw duxalin ci ab dund. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Serigne bi xalalahu Allah makhtaralahu neena amna ko wax ne jurom ñaar yi bala ñu am jariñ andak jurom ñaar yi ay wax bala mo am jariñ andak def gis
2: yoonu murid jariñ andak xam na jëm yoonu terbiya la ndax tariqa la bo xamni dafa tagu ci kaw gëm yalla ak jëfé ndigal suñu borom yi ak sammu teggil suñu digënté ak suñu borom lepp sukkandiku nak ci kaw xam xam ak jefe ko ak jaamu yalla ak ay teggine yu rafet lolu buñ ko bolé moy li ñi tuddé ash-shari'a al-mufakhara ak as-sunna al-munawwara muy tariqa bo xamni bo sétlu da ngay gis né yitté moy défar nit défar doomu adama wajal ko ba mëna am li wax sa'adatu ad-darayn moy taxaj aduna ak al-akhirah té moy dundu gu neex fi ak dundu gu jatt ta neex fele ci al-akhirah lool nak ngir nit ki nga man ko ko fagul faw nga fagul ko yitte ju kawé al-himma al-aliya wal irada as-sadiqa motax bo gisé serigne bi bako rasulullah sallallahu alaihi wasallam feño lool li rek lako digal lako digal mu yar ci talibé yi moy al-himma rabbi ashabaka bil himmati wa la turabbihim bid darsh faqat ni ko ñaan ñu waxe kon motax yitte yoon wi moy yar téré deb mourid bi ba defal ko jikko yu rafet jëmbat ci mom bo leen jikko yu rafet yi genn ci mom bo leen jikko yu ñaaw yi defal xalam sel ruham ngir mu mëna jégé boromam subhanahu wa ta'ala ku ne xam na ne itam ne tarbiya buñ ko waxe faw mu laaj ab shariñ shariñ mën la ñak ci tarbiya ci alquran dañu gis sun borom wax ne wali kulli qawmin hadi nit ñi la yalla da leen wutal serigne bo xamne mo leen di jubanti wax na sax ne wa may yudli falan tajid lahu waliyyan murshida ku yalla nangu namul ci mom mu jubanti ku duko bolé waliyu murshid bu koy tarbiya kon serigne bo xamni moy defare mën la ñak motax ci alquran sun borom ne wattabi' shabila manana ba ilayya bari nay fekkal lol ci alquran lolou motax serigne touba radiyallahu anhu ko na xamna ne yalla moko wajal baxé nuko ngir mu yéssalat diiné ji diiné ni ngeen ko xamé rek bu yagge tout sheytane da ci duggal lu ci bokul yalla bimnu wacce ci kaw suuf waxtu woné dañuy yonné ay yonent wa yonenté bu ñew bu fi joggé diir bu neew rek sheytane taxa ba yak pas pas yi duggal ci lu ci bokul yalla yoni wat benen yonent ba ci ci muju muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñewé nak mo ci muju mom yonent dootu ñew way ku ne gis na ginaawum lu bari yak na ci walu pas pas ci walu fiqh ci walu tasawuf ci walu yep lu ci ne itam yalla daana wajal nit ñu xamni ñokoy defaraat jangale wat ko ba dello ko fa ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayyoon serigne bi lolou moy liko fi indi moy yalla da ko wajal ngir mu yeesalaat l'islam delloo ko fa ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon. liñ ci dugal te bokku ci mu génne ko, lañ ca génne woon tam bokkoon ca mu dugalaat. loolu nag ndigal li ndigalu tërbiyee loolu mi ngi ko jotee ca mbakke ba mbakke kajoor foofee ca atum 1885 xam nga daf si suñ Mamour Alassane jógee. wax nañ ca déwén sa bañ ci tegee at ak lu topp rek ci la xëy benn bis ci weeru koor bañ defee li ñu wax Laylatul Qadr ba ci suba ga ci la xëy suba wax ne ala man sahibana li taallumi falyandur li nafsihi waliyadhhab xaytu shaa waliyawi li jinsihi wa man arada ma aradna falyasir bi sayrihi waliyaqum bi amrina. képp koo xam ne dafa ànd ak nun ngir jàng si kese moo ko fi indi woon kookee na xoolaat boppam te seeti ku ko mën a jàngal. koo xam ne nag li ma bëgg moom la bëgg mu toog te bàyyeelu boppam la ëpp ci daara ja dem lu néew toog ànd ak moom. loolee ndigal la lu bàyyi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ mat li mu jóg dangan wax na ne am na ku wér ku ko wax ne yonente bi sëñ bi wax na ko ne yonente bi moo ko wax ne rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bil dars na nga yar ñii nga ànd ci himma. himma mooy yitte ju kawe pas-pas bu sell ak pasteef loolu mooy himma. loolee nag la ko rasul lay wax ne ko na nga ci tërbiyee ñi nga àndal ndax jàngale ci koy def amul ci yow sañ-sañ dalay jox rek xam-xam bi bu la neexee jëf bu la neexee bàyyi. tërbiye nag li ko wuteeg loolu mooy da ngay jaayan jébbal ko sa bopp mu sañ a soppaxndiku ci yow léeg-léeg mu gala ci loo xam ni du neex ci sa bakkan doo ko bëgg itam waaye faw nga def ko ngir ne da ngaa jaayanteeg moom te jébbal nga ko sa bopp te sañ naa soppaxndiku ci yow. loolu moo wute la ñaari yoon yooyu. bi nga xamee ne nag mag ñi ñen ñu néew ñoo ñee ma wax jébblu nañ ci moom ci la jaar ak ñoom ci yoonu tërbiye sëñ bi da ko daa gàttal ci wax ju gàtt yoo xam dinaa koy nekk li du bari danaa wax ne te loolu mi ngi ci majmu abu mag bii ñu mujjee mool ci jamono Cheikh Saliou Mbacke. sëñ bi da cee wax ne mel na cosaan la wolof la woon dañ ko arabal. sëñ bi da cee wax ne na ngeen xam ne ku ngeen gis rek ci jamono ji xam leen ne murit la ñenn ñi dañoo ñëw jébblu ñenn ñi jutu ñoo ñëw jébblu si. wax ne nag képp bépp murit bu jébblu nag na xam ne bu jébbuloo mi ngi mel ne liir bu ndaw buy doog a judd ci buy doog a judd liir bu ndaw buy doog a judd amul lenn lu mën a jëfandikoo lu dul meew mii bànne ci weeni ndayam. murit it noonu la mel buy doog a jébblu mënta jëfandikoo lenn lu may wala lu ko amal njariñ lenn lu may li ko sëriñam di digal ak yoonoom koy jaarale dong moo koy amal njariñ leneen lu ñu ca doon li da koy day sonal boppam. sëñ bi teg ci ne xam ngeen ne liir bu ndaw bu juddoo buñ ko nàmpalut day faat te jigéen it du nàmpal kum gisul. loolu mooy murit bi bu jébbaloo war naa jege ab sëriñam ab diir mu defal ko li ñuy wax tërbiye formation la spirituelle boo xam ni da koy tàggat ci bàyyi aada yi ak bàyyi bànneex yi ak muñ lu bare bare ak jihaad ak bakkanam ak xeex ak jikko yu bon yi ak jëfandikoo ak jëfe mbooleem jikko yu selleeg yu baax yi loolu ci la koy tàggat. loolu mooy gàttal tërbiye. sëñ bi wax ne kon ginnaaw xale bu ndaw buy doog a judd mënta muñ ndayam te bu soree ndayam day faatu ndax soowu ndayam rek moom lay mën a dunde murit it noonu la mel buy door a jébblu faw mu jëgëb sëriñam ab diir taxoog moom sëñ ba tàggat ko defal ko tërbiya bam fer. moo tax sëñ bi dara wax ne xam leen ne jigéen bu soowam baree day feeñ ci doom ji sëriñ it noonu la mel ci teer bi sëriñ bi nga jébblu nam mel ca yàlla ak nang mbaaxam toll day feeñ ci teer bi waxtu wu ne. sëñ bi dara jaraa teg nag ne yéen da ngeen xam ne maay seen ndey te man samam soow di jeex mukk te ku namp ci man di nga màgg te di nga am kattan te di nga am xel. waaye dana wax ne na ngeen sax fi seen i ndey bañ feral leen kuñ ci feral nag na nga moytoo mëq suuf ndax kuy mëq suuf da ngay feebar te ku febar man nga faat ne xam ngeen luy suufa suuf mooy aduna ak wa aduna nañ ko moytu mooy ku jóge ci sëriñ bi ñu tërbiyé la ba noppi na nga moytoo duggaat ci bëgg aduna ak lu aji ci
3: Touba Mondou bi duna wërëngal këpp.

0: suma yalla may jammu damay dem muné ko ya ko yagal néna moy la lolou luy atté bi xawé ci wal talaq lolou mom lañu laaj mom mi ko wax lan la ci djublu imi wax baat bobu lan la djublu won ndax da ko djublu fafé wala da ko djublu tan lo waké da ko djublu mu tan bu ko nexé to bu ko nexé dem su walu ndaw sa tan lolou wé bu ne ko ya ko yagal te fek djublu na ci yaay tanal bu la nexé dem bu la nexé tok muné tan na dem say wétas na bu fekke mom da cey djublu fafé na ko fafé na mom dal moy wax lan la djublu baat bobu wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj ndax ku sangu farata neena bu noppé dana jar muy jappat wala ambalé na ndiap wa bu dé cangay lo xamné day janaba da daf luy waral sangu farata koko bu sango nam wara sango bu noppé lab gu mag la day ambalé lab gu ndaw bu defatu luy tok ndiapam ginaaw cangay la japp du ko waral man na cey julli wa bu dé cangay lo xamné nak nekkul farata lu melni aljuma la wala bisum ayyib na dañu soppu ku sangu mu sango ni ñi sango farata cangay lu mu faaw mu japp yap mo xamne da ca yene yek ci am tej ngir door mara julli waye ca ngay lolou nekkul farata kon du meuna wutu ñap waye ca ngay lepp lo xamne farata la ca ngay mom day wutu ñap meuna wutu ñap wallahu ta'ala a'lam bokku mi lacc ci bayitu serigne bi di bika saltu maliki kawniya nu rasaliki mune wazin jidabin nasiki wala wazan jidabin lan la ci do wa xamna wazin jidabun jidi leer na ci man wa xamna day melne day ñaan wax na ñaan ma ngi ñaan yalla sama borom di tawassul ci yow alquran yow tire bi yalla bi ma nek di nur nek di leeru ak salik akub mun jesit wa mu nek nur salikin wazin jidabin wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko xamne dafa faatu bari ak keur te jabot na ay goor ak jigen neen amna nak ñu dëkk ci keur ga ak ño xamne da ko ci woon ñu faato nak neena ñu wote ci ñen ñi ne ñoom seen walu duñ ko jaay mu ne nak muy laaj lool bu ñuy sedd ni mira ci keur ga ndax dañ ko tabax bu fess wa bu fekke ne nongu na seddale de ñoom sañ nañu wax ne suñu walu duñ ko jaay ñu seddale ko jox leen seen walu ku ne jël walu way bu de lo xamne nak nungu wut seddale da bindo no xamne mani su ko seddale ba bok boko don seddi la nga yak ala ju bari su wa mu dañ koy jaay ndax nepp lu nit ay nit bok te nungu wul seddo bu ci ñenn ne nañ ko jaay rek dañu wara jibo ci jaay ga dañu ga ñe ci dess ci jaay ko ndax moy tax akay ko genn duñu bayyi ñenn di ko jaay ñu ci dess seen walu genn bu nango seddal dal nañ ko seddal bu nango wut seddal ñom nañ ko jënd buñ ko mëna jënd buñ ko mënta jënd kenn ko mëna jënd jënd ko jaay ko jaay mu teggu ci yoon kenn ko na jëf walla wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko xamne da la def safa wi tar neena julli ñaar rakka wara tok tay sal mo mu fatte ko jop ba indi rakkam ñettel bu ru ko biñu sa gene la ko fatte ko nu muy def bu fekke ci geegu day delu tok bu toge salmal te sujud ba'da salam doro jek andi wital bu fekkon nak ruko na ba siggi taxaw ba taxaw dal doro ko fateliku da koy def ñeen traka bu ko defé bu su nappé sujud khabla salam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj non lay wax ñi nga xamne neena dañuy wax lu ñaaw seen kilifa luñu wara def wax ju ñaaw de ju ñaaw du ko tontu dañ ñoo sant bu nit ñi ñaawal ñu nañu rafetal bokkon na ci liñu sëriñ bi jangaloon bu len nangu mukk nit ñu bax ñu jël seenu yiw bu len nangu mukk nit ñu bon yi seuf len seen ñaawteef sa bo waxe lu ñaaw ci ku bax jël mel nga ne jël nga saw yiw jox ko so waxe lu bon ci safaan ñu jël sa yiw jox ko wala bok ñu gadd ñu jël ay ñaawte fam saf la bu amul lu baax loko fay ñu jël ay ñaawte fam saf la yow kun sa bu nit ki amna ci wax yu ñaaw yo xamni sax nak day jërsa deglu kep ko xamne waxatu lu ñaaw la bu ko deglu nit ki nak ci la wara nak

0: bok na ci rafetu ku l'islami nit lu yitte ne ko lu ko amulun jarign mu bok lolou yentou ali sallallahu alayhi wasallam moko jangalon serigne mi ñew dund ko ak ñom waxti ñaw mom ñepp ko man wa yalla dañu ko santu qulu lin nas husna wax leen nit ñi wax ju rafet bu nit ñi ñaawal yo nga rafetal bu nit ñi ñaawal na ngay rafetal lolou lañu serigne jangalon Allah ta'ala a'lam
1: bokku mi lañ ñaar way dencem te yi dem ba magat waye nak am nañ jabot te jabot gi yalla dimbul ni leen ba kenn ko di man na bu ndax jabot bogo ño wara dundal seen yaay wala seen baye wala way di ko dundal ndax amna xaaliss neena bu necc bank waaw borom keur de fiek mi ngi man mo wara dundal soxna fiek mi ngi man su meuna dund nak ak dundam mo ak soxnam seeni dom la war yamay dom dom yi mo ñu wara dundal seen yaay ak seen baye buñu ñaké waye buñu amé nak seen baye bu amé mom ab dundam mom ci bopam ak soxnam mom la war bu amé bu amul nak war ak jabotam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena way dawlu yi ku leen bëgg ñaanal noy def waaw nit ku faatu de li gën ci liñ koy ñaanal mooy yërmane yàlla ak mu njëggalam kon saa bu waxee yàlla na ko yàlla na leen yàlla yërëm te jéggal na nag ñaanal nga leen ñaan bu rëy ba tey bokk na ci lu baax li ñu yërmane defal nag faraxel leen boo joxee aw ñam wala nga faraxee ne yool bii kat maa ngi ñaan yow sama borom yàlla nangoon nangu jëf ji te yool ba nga joxal ma ko way faatu ñi wala nga joxal ma ko diw fekkee dañ caa bëgg a jagal kenn naka noonu sañ ngaa jàng alquran mu àgg nga ne maa ngi ñaan yow sama borom nga nongul ma lii ma jàng te tubaab bi nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw ci ñoom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa takk soxna waaye nee na biñ demee ba ci biir ñu fekk ne soxna si daa am wute xamuñ ko woon muy laaj ba xam dañ koy tas wala dee waaw dañu tas say bi ku ñu mayee fekk mu nekk ci ëmb kooku kenn waru ko maye ku ne ci ëmb kenn waru ko maye ku ne ci ak buum kenn waru ko maye ku ne ci idda wala laablu kenn waru ko maye say bu baxut bu fekkee nag moom jaxasoo naa ak moom may nañ ko ko mu jaxasoo moom door a xam ne dafa ëmb boobaa dañ ko tas te bu fekkee ne keneen a ko ëmbal bu amee doom it kenn dutu ko maye di bu fekkee nag moom moo ko ëmbaloon njëkkuñu ko koy may mën nañ dañ ko tas waaye su amee doom mën nañ ko ko mayaat wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na day jaay nit nee na war ko bindal facture ci misaal loo xam ne ñaari junni la ko koy jaaye nee na waa ji nag dafay wax ne ko facture bi bu ci bind ñaari junni bind ci téeméer ndax ñu may dajeel ci yoon wi mu laaj ba xam ndax sañ na loolu wala bu ko sañetit ndax sañ na koy jox facture rek moom bindal boppam ab julli dulantal yow liñ ko ko jaayee loolu nga war a bind ci facture ndax boo ko bindalee leneen bind nga lu wérut boo ko joxee aw këyit ngir mu bind ci lu ko neex yaa ngi dimbalanteeg moom ci loo xam ne bàkkaat la ñaar yëpp nag ak julit waru cee def leen wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la nee na nit ku doon denc lu ëpp ñeenti soxna bu faatoo nee na buñ koy mirage ndax dañ koy mirage ni ko l'islam santaane wala dañ koy séddoo ay julit de li l'islam santaane lañ war a def l'islam santaane lañ war a def bu fekkee nag ña wër sa doon moom ñoom ñoo juboo ci may leen ci loolu seen ala la waaye na fekk ñoom njaboor gi ñëpp di ay mukallaf yu ànd ak seen sago subaa sañ nañ ne suñu alal di may nañ ci diw ak diw te diw fekk waruñu woon a donn loolu suñ ci juboo loolu seen njëra waaye na fekk nag muy ñoo xam ne duñu ay xale duñu ñoo xam ne dañuy ne yër ngir seenu xel mata di ñooñu kenn suñ fa maye seen alal di na ngu dugalal fu leen amaloon njariñ bu dee ñëpp nag ay mukallaf lañ moom sañ nañoo maye seen alal bu leen neexoon sax ñu ko war a doon ñëpp ne may nañ ko ñu ci des wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne na julit buy liggéey ci banque yi nga xam ne jëfandikoo riba luy atteem bu fekkee ne fam cay jëfandikoo def mooy fa ñuy jëfandikoo riba ndax banque du ne léppam riba la banque yi am nañ jëflante yu dagan nit ki mën na faa denc alalam ñu dencal ko ko mu leen di fay am na yenn anam yu mën a jëfandikoo kon am na jëfandiku yu dagan waaye képp koo xam nag yaa ngay jëfandikoo ci yaa ngay liggéey ci anam nga xam ne moom jëfandikoo ci dëgganut kooku moom boobu liggéey dëgganut ak liggéey na bu dëgënut la ca borom di jëlé du dagan ci mom sudul lor deul bu sus do fa ñu meen pexé bu ben liggéey bu ñu def wallahu ta'ala a'lam
2: bokku mi laaj ñaar rakka yi top ci timis ak kilik fajar yelu ko mu gën wala biral ko waaw ci mo sobu malik bi de julli guddi biral ko mo ci gën julli bëcc ak nak yelu ko mo ci gën ñaar rakka ginaaw timis nak ci guddi gi la bokku ñaar rakka fajar nak ci bëcc gi la bokku kon ligënti ci ñaar rakka ginaaw timis moy biral donte nit ki fa ne ko yelu waye ligënti ñaari rakkay fajar nak moy yelo wallahu ta'ala a'lam
1: bokku mi laaj yamale gi nit ki di yamale ay yereem ci ay do yaram farata wa sunna wa goor de ay yereem baña wess ay do yaram ndigalul yonent be sallallahu alayhi wa sallam waxane kep ku diri ay yereem gi reylu la ngir pokerewu lolu ay mbugal man nako ca fek bo legge borom xamna wuti amna ci ki nga xamne da ko def way djublu ci pokere wu djublu ci reey reey donte li sukkandiku ci massa bu lañ koy téré mom itam dañuy téré diri ay yere ci gor lu wessu ay do jaram bu fakke nak pokere wu la ci djublu mom wuti amu ci bu fakke nak pokere wu taxut reey lu taxut lolu mu am wuté waye ci ngir mi mom dañ koy téré mom itam sib lol sax nak sib bu tarta donte amna ci ñoo sax ne aramna li ñuy sukkandiku te moy azahir moy sib gu taratar lañ ko sib ki ku daf wacc ay yereem ci ron ay dojaram te jublu ci reey jublu ci pukere wallahu ta'ala a'lam.

ko kadi bay Cheikh Mohamedou Mustapha yaram ba ken genula ci bengo ak sow ya gen fepp ken manula Cheikh Mohamedou Mustapha yaram ba ken genula ci bengo ak sow ya gen fepp ken manula hasal fadaila fi dunya wal akhirati ya man ci tolu serigne touba bi te ken manula man mohammedul muhtar mi way way wi de sa gewala ñaana nga dolima ay may ndax te yombu na la da jef lu jara way ni ngeen jog way ko ndax limu def lu tolni mbolem nya da jef gañ xam nañu la anta al khalifatu yow ya wutu bamba bu wer ya bay sa tolu bay ba boyul gor ñi xam nañu la l'islam di ya tax mu ya khadir ak tijani wa wa mbolo mi wisi nañu la cheikh mohammedul mustafa ibn khadim al mustafa cheikh mohammedul mustafa ibn khadim al mustafa yow sa jorore ci rew mi ñepp ñepp ci la salali ila wala shimalikuna wala li wa sabiya salam ri wal hamala tufan man no hin defon galam ga jalli ñoñam la hamdul mustafa defray bi jarindula tufan man no hin defon galam ga jalli ñoñam la hamdul mustafa defray bi jarindula fatan sujahun karimun habirun warihun ya donu wadam li upp ci sey mbake ken rawul la yow ya taral ray ba jëm touba sa xaar ge di ñew touba ku wacc share cheikh bamba sant la yow ya taral ray ba jëm touba sa xaar ge di ñew touba ku wacc share cheikh bamba sant la askey neena la askey warna kenn ku ne askey serigne bamba askey mustafa kumalla babul muridi ganaw cheikh bamba tiab jeya yor dom ba ubbi nga mbollem bunti ben tajul la kafa bima jaal mustafa ñep gis juma je murid xam ngeen ne cheikh mustafa moy saibul kumalla kafa bima jaal mustafa ñep gis juma je murid xam ngeen cheikh mustafa moy saibul kumalla man santana am di cheikh ak ñam yi le fakkaram gor ñaak jige ñanga fay baaw do nga yalla man santana am di cheikh ak ñam yi le fakkaram gor ñaak jige ñanga fay baaw do nga yalla yalla nañ ko bay diine juy sax fardi law ba dajal ne len amin ndax no am yermande yalla yalla nañ ko may diine yuy sax fardi law ba dajal ne len amin ndax no am yermande yalla am de saxal ndigalal bayam ji juma ji taxaw ña taxawon waru nañ ci yalla yalla am de saxal ndigalal bayam ji juma ji taxaw ña taxawon waru nañ ci yalla yalla am de saxal ndigalal bayam juma ji taxaw ña taxawon waru nañ ci yalla

Silencio y llores, que le Fatma. Que le Fatma, Silencio y Fatma. Serigne Cheikh Fatma, Gende Fatma, Serigne Cheikh Fatma, Gende Fatma. Alhamdulillah ala tawni rasul. Wuri di ngeen deglu mandam bun ko sul. Sadla ja khadim al mustafa khair rasul. Lawal jalali wal jamali wal usul. Masuli say jalore gayne Fatma ndax yalla ar la man mi mu arma Cheikh Mbacke Madi sa geewal ma wayla man gontuna la jangna la xeyla do bis do xam fakki ya di gorsi ma gor setuna la may zallar si ya tedd ya tegino am taranga ya nyakutuma yow am lo yaranga ya gaw ci soxlay wa kadior ak wa njamur kune nga nan cheikh mbacke fayna say bor walu basine wa jolof ak wa njamur ganar ba foot ñep na la malum do fatte fatte loko dox ju bodde do futiko ko sitiko ko botti do bodde do gedete ya nuy waddu yalna sey bañ yep xeyni koddu walay bax bu don tera may bañ do gis ku bañ cheikh mbacke mba ko koy foñ du yeccay soppem ba tax mu bombé du yecc biir nonam yabba defa njombe cheikh mbacke xajut fu sew musla jew du wax mim te foko jew ñu ciow la kon ne len xim khutbul wara la moy dogal daté labbaik wishina labul mafate khubul warara moy dogal daté labbaik wishina labul mafate nena naram ciou mi até baby nena naraw ci yow mi donay seyba dem nga fra cheikh mbacke adib dan ko yendo fofa melni darul janna borom sa xejji bop yaangi jaaxaan xejjo wi ñoki xojji li du jaaxaan kri tabax lay seddelé ndagaru ay juni lay seddelé ndar ba daru bisi baseng ak toni ceep ak sañu lay may yow waju la gedd gañu mbacke ba njurbel ko fi gis muy tousé sa bong la yor yow kula bañ moy xousé Seli nga def ci yow mi ya yor Senegal ku bañ Serigne Cheikh Mbacke yalla dula bal ku rakaju mu fajj moy tabibu boko tote mu fajj ko moy habibu moy rahmatan lil alamin tur lo ñak ne ko mangi aw madara darul khudus def na fay dinamo def na fay xeymo yi wolor ni len moma apare nga bakina ci korne su sa bay bu tedd ba ko borne mo ni ray bi mo def juma yi mo ni cheikh bamba ci bir moy waja ya di blonom cheikh mbacke balaysa sigiru so bu la nexe dagu mbage jeysa ya jënd kalam di sa bay fa gadd jënd kër ba may ga yaay ku tedd ya jënd kram di sa bay ndakaro dol ci kër yu tolni mom ñu waru ya jënd kër ga nek ngaay ak ñaaxel yow yor ngi jali yow mané sula seen ya jënd kram di sa bay fol golo dol ci kër yu tolni mom manké wulo gumbat gar ga ya ko mom ak darba cheikh mbacke balayay borom titer ba amna fandar ay keri ker boro soro so ji sek do ngay do yo xos demna ba kaw la xiyanuna fa samedi sa ker lañi magale yowmal lahdi amna fay tabakh yitaru ci mom modi sagub dina ji moy sunum ko amna fa kes keri tabakh yitaru
aki dogi suuf aki tabax na kaaru kërelaax gaag te dëkk.

0: la nga defoon ci man te nga may ma sama baat. Delloo ga nag nii lay tuddee bokk yi, dana ko delloo can ga. Ku fase yaa war a jox fu mu dëkk, yaa war a jox mu lekk, yooyu yëpp mu ne ko baal naa la ko ngir yàlla ak nga bàyyi ma ma dem sama yoon. Su boobaa ci xaala bu mel noonu sañ na kon jox ko loolee nga xam ne moom la ko joxoon, su ko defee mu may ko baatam mu demu yoonam. Soo demee ci Malik ki mu wappo, xam naa dañ koy dagg ngir bañ wax ji gudd.
1: Xam naa mbokk yi dañ doon ubbi jotaay bi rek di ci barkeelu di yemeeli foofu laaj yi. Ëpp na fi nag ëpp na ko lool, ëpp na ko lool, waaye incha allah rabbi ci fan yi di ñëw danañ ko gën a waajalaat, gën a yaatal tontu yi. Li ñu wax nii nag lu ci xaw a desee leer it danañ bàyyi ligne bi tuuti, ñi bëgg a dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu leeral leen ko. Seen bokk seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Saly Mbok moo doon ñëw di waxtaan ak yéen ci wàllu palaq mi nga xam ne nikaax ak waroon jiituwaay question yi ci bëree bëri dafa far jëm ci teqalikoo gi te waxul ci ànd gi. Wassalaamaaleykum wa rahmatullah.

gisna xey ni su wote ci njarim ak jotaay ba ñam wo ñewé mu def leen yenté xaj ñen ñi mune nañ toge penko ñen ñi mune nañ toge sowu ñen ñi mune nañ toge salum ñen ñi mune nañ toge gannaar ku ñu wax señu tierno sisa fekke nako serigne bi ne len yeen wa penko dama len laaj xif ana lu gene xam ci lu ko meuna fac ken tontuul ba mi ñatt yoon am ku ne ko nun de mbacke xif lek rek la nga xam ci lu ko meuna fac mune yeen wa sow dama len laaj xif ana lu gene xam ci lu ko meuna fac am ku tont ne ko nun de mbacke xamuñu len lu ko meuna fac du lek mo wëlbeetiko da ne yeen wa salum dama len laaj xif ana lu gene xam ci lu ko meuna fac am ko tontu ne ko xamunu len lu ko meuna fac lu lek mune yeen wa gannar nak xif lu gene xam ci lu ko meuna fac am ko ne ko nunde mbacke xamunu dara lu ko meuna fac lu lek mo wolbeetiko wat djublu penko dal dina yeen wa penko ne ngeen xif xamulen dara lu ko meuna fac lu lek yeen wa sowu non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñepp an ne ko waaw mbacke mune man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen ni dey xif xawma dara lu ko meuna fac lu lek ni mu len woré né xif dara mënu ko fajj lu lek né len wor né mbugolum bamél dara mënu ko fekk luddul jaamu yalla man nak yalla dama denk malanum sutura mo xamné ku nekk ci aduna de sangu ci bir waye malanum bamél boroma koy rabbal bopam kon nak na ngeen gor gor lu bu baax maslam ku ñew ci serigne touba di jébal bim jébalo ba nopi di wax xër gum xër bané serigne bi man dé boma digalon ma tabbi ca tenbe sax dana ca tabbi serigne bi deglu ko bama wax ana fi nak duma la digal nga tabbi ci tenbe ndax tabbi ci tenbe amalu la njariñ amalu ma njariñ ana lu mu don kay xana da nga bëgg ci sa borom lo xamne na ro jëf lu lo ko may nga diko waxe non waye kay ma digal la lu lay jariñ bo deme na nga sax ci ak jaamu yalla masna am yitam ñu don tagok serigne bi diko wax xer buñu xer ci mom ak bëgg buñ ko bëgg mané ko bëgg giñ la bëgg day taxna lu bari ci xéeti jaamu yalla yi mënatuñ ko def sëriñ bi ne leen bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bokku na ci yoyu amna ko doon jéblu ci sëriñ bi wala bokko xam da dik ci sëriñ bi ne ko man day dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne mi ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñew fi fi yow ngay sama nday di sama baye di sama nijaay serigne bi wax ne na mbolo bi ñepp jégé ci bañ kër kër ye baax ci serigne mi ne ko ndol waxatal li nga waxon mu baamu lam waxon ne ko dama ñak nday ñak baye ñak nijaay serigne mi ne ko nopi nga mu ne ko waaw serigne mi ne ko deglu li ma lay bëgg wax dana la bolé ak ño xamné danañ mëna wootu ño ñu nga ñak té bo défé li ma lay wax du ngeen tagoté dikkel déllu té bo démé nga def jaamu yalla muy sa baye.

def liggey muy sanday def doylu muy sani ñay tay siarasi waye ñak ñett yoy nak jëru tok fi bi lolu amé ci biir jotaay bi am kenen ku top ci dal ne serigne bi man de dama bëggona jébul serigne ne ko ha mu ne ko dama bëggon buma jébulo ba nopi loma digal ma def ko loma téré ma bako serigne ne ko mo gën de ana mbolo mi nekkon fofu ña fa nekkon dal di jégé ci serigne bi dal di ne den ki de dafa am lu wax dal di ne ko waxatal li nga waxon koko waxat la waxon serigne ne ko dama bëgg ngeen yegne jébulo ay wax dong la de ngeen lima wax ñu ne waaw mbacké serigne mi ne boko waxé dégg nañ ko boko jëfé japp nañ ko daldi ne gees kilifa yi ne len dama bëgg waxtaan ak yeen ci lu melne loolu waji waxon légui dama len di denk yeen ñi ñuy dik ci yeen di jébulu ci yeen dama bëgg fofé asgor bayiko té dik fi yow sukku daldi ne la dama la jébal sama bop ngir yalla ko la wax loolu na nga samonté ak mom baat bobu bu mu wax ba fa ngeen mëna yam bu mu xamaté loko gëna bëgg lu wésu yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg mbolo mi ma len di bolel ngeen len di digal ngir yalla di len téré ngir yalla lepp lu ci way di diglé na fekk mu saxta lepp lu ci way di téré na fekk mu bako dama bëgg ngeen yegne gor yi ma len di bolel ko ci wo digal ko ngir sunu borom boromam nang loko fasansa duko saña bañ ko ci wo digal ko ngir sa bakanu bop bakanam gantu loko duko nang dama bëgg ngeen yegne asgor du ragal durus be ngeen ko ñu ne waaw mbacké mu ne asgor day jomb ragal bokay def la nga ragal bu fa nekkatul doto ko ragal rus bokay def ka nga rus bu fa nekkatul doto ko rus jomb nak ci sidit lay nek ak deret dama bëgg ngeen jombaté def lu yalla gëremul loolu la leen digal mbollem askan yi may tuddo ak bokk yi nu way mëna tuddo ci man ak lu way mëna doon ci man dama bëgg ngeen yegne lu way japp ne man nako ci man lu mëna doon té yor jikko jo xamné kuma déggone dima sét ci bu ñëwé ba gis la day wañi ko ngir sa jikko dootu ko jaral bayyi lam néwol dootu ko jaral aksi fi man koké kum mëna doon na xamné aw digëng ci sunu digënté wo xamné du jall.

Nisop dam musop jetalol Nisop musop bamba milne dom Tawji tankam di khaliyonam Mani bukolim Parayaw na pi Yalla nan ko sop mun baba yi koy topi Lidaya Wajibaru Warna waru Bagamiram tebis bani tasaro yigu di len korop ke pejum daru daru minam kajami ya tawaru allah ji siam bakke dona yi siam mustafa ma dona gangor ke gem ne mustafa mo ko defar digle ñu rob ko fofa borom bashir la siar na fofa amna inaya tejabul inaya mo gore ma ketta moy borom wilaya moy dari mustafa satu siam bamba mo tade moya tiatan yenba siah dafa tew kero mani bu kulim siah mo do xabaan waju sopu bamba tew no ba siah amadu awabala tew no ba rakam jesifu balla Cheikh Modou Mamoun fi ñew na ba rakam ya Cheikh Modou Jobé té na ba joyam ya doomi sëriñ bu mag bi ñepp ba bolo sé kéro ké la ba téw ci mbolo Cheikh Abdul Qadir makké mo ko ñaanal sappé sa di tané ku ya di laajal waqtu rabam Cheikh Bamba ak rasulu ak sahaba ya yeni ak jibrilu ñoom ñepp ñoo nañu bisnil bari and ak majirina wala sara jago ga guddi lañ ko dal di sengal ku ba ci ay bur yalla da lay jéggal sa ko na sa ba ma demo ba jakka min khabil jaysatin mu jublu makka sulu magali tere da xamtu la jël ko xam ni wa sarena fortu ci ñeen di waxtu mbaalu manki tuuti lañ ko rob ca guddiineel ndaw joote ñu daali dellu seeni kartaawam ba yenn keroo ngir di gëm ak baayam ba xibaar ba dalli siiw bëree gànnaar mbedd yépp fa ca yàlla yee doyugu waar yoonu murit fitam wa dem muy rab rabi ngir xam ni gëntina rangoo yeey sab-sabi delli bi le banaase mel ne gentu ken romatul soxlaam ca booba jantu murid la mbaab xaadin la mbaa tiyaan la ñëpp a ngi jooy ngir yàlla mbaa ngir la te yàlla la ilaa ilallaaw muhammadun arsalol ilaaw ca yàlla la ilaha ilallaaw muhammadun arsalol ilaaw ke yalla la ilaha illallah muhammadun afdalul ilah sallallahu wa sallama alayhi al-bahi wa alihi wa sahbihi al-bahi aduna warnanu ama wa msasin dal warat moy di ama dasadin dal warat ama wa msasin warami goyna go mu dali gelu fi ñegam serin basir dot li yaale ku yabon faatu ñu dalay jale bu gore don te faatu kon du faatu ngir gor ga raw nam xel kile ka yaatu cay le mu def cay di mu jaar bi suusi moo geti goor ñi moo raw suusi talib ni tiire mbakke tabax nay jàkka fekki nay dellu yu mel ne makka alim la aadid la muy saadeex la borom bashir la mbakke ca mbarkaamil la aafis la am na ngërëmal baayam ba musulaj yoog sunna ngir yonneen ba am na ngërëmal mbarma am di mustafa ca booba fum fa mosaana toll teew na ba bakkaro mbarma yi fona maa jumaaja maa dal na moom jooja waay mooy waaja bamba ko tarbiya dogal ko mbooloo yebal ko saalu mbakke ñaan fa mbooloo mu daali lay ba sañ ci tuba ak saalum fu ma sa yanu ñaba teew ni maalum yanna ba ka wax kër gu mel ni tuba
devna vakarlu.

gignal na cheikhani weyna ngir ma gignaw na cheikhani weyna ak ngone weyna se ciri weyna wor subi doyna jamu ko warna suqtu bi jaw tu fi jeseñaw lufgal ko ñaw defar ko.

padada jarna dabgaya jarna rogaya jarna rogaya jarna khamboje jarna aya jarna rodangaya jarna tuluya jarna faryad jarna dusub jarna bayad jarna tegesu weina ngriyad jarna jabul jarna khamiyara jarna khamiyara jarna dungir ma jarna sumiku jarna dawyad jarna rochuku jarna nusulu ya jarna wakila jarna agwara jarna addugu jarna khamle pu jarna addugu jarna khamle pu jarna dudul man dunya wotul fe khabya dudul man dunya dawal fe khabya wotul man dunya wot ko jarna te foglu abda te khol abda yo balanga da khara ko jarna fatle kul da te giga wayda fatle kul da te giga wayda ku nek dayda fatle kul wayna ayna suyi bay ayna suyi ay ayna suyi gay ni ñepp wayna ay ñu baax ña ay ñu bar ña ay ñu reey ña ñi ñepp wayna ay ñu dilani ay ñu adnaani ay ñu tigani ñi ñepp wayna yene ñu lay ñu sabe lay ñu xoxe lay ñu wali lay ñu allah akhiray kër tay dug mo war allah akhiray kër tay dug mo war serigne musa ne allah akhiray kër tay dug mo war adna day war bay ko jorna du dul mo gi kër tu jul ga kër te bari kër kër nopul weyna li beyna ak wal no mana def jaar fa gaay we jaar.